yeah, tycoon. Like who? This a hip hop artist. Papoose, my shoe. Me the chalo te be ye kambu. Cartoon, eno bi ya che akoye tattoo. Baboon, kipi ne siya, oyusu shampoo. Cause ne siya pro, Jimmy, oye fanfu. Netu, any GTV, be yi